0: NCIFM, Spirit of Manitoba, Rascal Flats. Kagisini ka man siya me and my gang. Kagisini ka tenyo ni ka man iwao kami na. Ano ni ka ipet tawak. Higi ako tisa peke.
1: The Spirit of Manitoba, NCIFM.